0: 50. Manyan kasashen duniya za su fara tsere akan albarkatun Afirka da kuma damar kasuwanci hada da muhimman cibiyoyi da batun tsaro, a cewar Fidel Amake Owosu, wani mai sharhi akan harkokin siyasa a kasar Ghana. Yana mai cewa akwai 'yan Turkiya da Rasha da Amurka da kuma China waɗanda tuni suka yi ninkaya a Afirka, kuma Jamus ba za ta zama 'yar kallo ba, tana buƙatar ƙulla zare mai matuƙar muhimmanci. Ƙididdiga ta nuna cewa akwai babbar dama ga Jamus domin faɗaɗa ayyukanta na tattalin arziki a Afirka. Zuba jarin kai tsaye daga ƙasashen Turai zuwa Afirka ya kai matakin ƙololuwa na dala biliyan 99 a shekarar 2024, a cewar taron Majalisar Ɗinkin Duniya akan ciniki da ci gaba, yayin da kamfanonin tarayyar Turai suka zuba jarin sama da euro biliyan 250 a faɗin nahiyar. Sai dai jarin da Jamus ta saka a Afirka dala biliyan 13 ne kacal, kwatankwacin kaso 1 cikin 100 na jimillar jarin da take da shi a sauran ƙasashen duniya. Ga 'yan kasuwar Jamus da ke fuskantar raguwar yawan ma'aikata a cikin gida, a nan ma wata dama ce ga Afirka na cikewa Turai gibin ƙarancin ma'aikata. Adadin Jamusawa na raguwa saboda 'yan ritaya, a don haka suna buƙatar ƙarin ƙwararrun ma'aikata daga Afirka, in ji Owosu. Nan da shekarar 2035 ƙarin matasa 'yan Afirka za su shiga kasuwar buƙatar aiki kowace shekara fiye da duk sauran yankuna, kodayake Jamus ta yi wa tufkar hanci inda ta riga ta gabatar da matakan fatso ma'aikata daga nahiyar Afirka, in ji Owosu. Shirye-shiryen da Jamusawan suka yi sun haɗa da sauƙaƙa dokar shige da fice na ƙwararru. To sai dai duk da wannan tsari na kyakkyawar fata, har yanzu da saurari na Akaba, inda wasu ƙasashen Afirka kamar Najeriya da Mauritaniya na cikin sarƙar matsalolin tsaro da siyasa da zai yi musu katanga da masu kwaɗayin zuwa zuba jari a Afirka kamar Jamus.
1: Rahoton Abdulrahim Hassan kenan. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
2: Himma dai matasa.
1: A jamhuriyar Niger, wani matashi mai suna Ayuba Isa, mai shekaru 28, ƙwararre a fannin na'ura mai ƙwaƙwalwa, ya buɗe ƙofar duniyar fasahar zamani ga marayu ta hanyar ba su horo kyauta kan ilimin kwamfuta. Matashin ya jurewa tudu da gangare na ƙalubale, inda a yanzu haka ya zama abin kwatance. Gara mutu Isa Wanke, wakiliyarmu da ke Gaya, da ƙarin bayani.
3: Matashin dai ya taso da sha'awar koyo da koyarwa ne, kuma a cewarsa hakan ne yasa ya samu taimakon wani Bature wanda biya masa karatu a kyautar ruwan Allah.
4: Tun ina yaro, wata rana na ta yi vakansa Lome na gamu da wani nasara, muna magana sai ya tambaye ni ni na girman mi nake so in yi. Sai nake mai ni zama professor wanda zan koya ma mutane aiki, kuma ni ma zan koya. Tunda muna magana da shi, wata rana ya ce kwatanta mini yanda zan iya in koyi abu ba sai na yi tayya ba ko na tayi wani wuri bisa internet. Shi ne ya ce ma formation a link. Formation a link na farkon shi na sai ya sayo mini shi, ya kai jika 300 da wani abu, ban san shi ko ina ba.
3: A cewar Ali, wannan taimakon shi ne ya saka masa son taimaka wa matasa waɗanda ba su da mai biya musu.
4: Duk wannan dai akwai magana wancan nasaran nan wanda ya sani a hanya. To, sautu wajen marayu, su kowa san da ba kowane na yake da kudin da zai zo ya biya ya yi informatic in. Don shi ne uku wanda ba su da mutum hudu, wanda ba su da karhi su zo su yi shi ba tare da sun biya ko dala ba. 'Yan makarantar kuma rabi suke bada.
3: To sai dai kamar kowane matashi mai kokarin tsayawa da kafafuwansa, Ali ya fuskanci ƙalubale da dama.
4: Matsalolin farkon dai a gida ni same su, tunda ina karatun likita a mamtan, ina formation, ina karatun computer a link. Da ni kaga karatun nan ni tambayi gida na ce a bani kudi in tai in samu in bude wurin da zan yi aiki na. Su a ganin su wannan ba daidai ba ne, ni da nayi karatun likita, likitan abun ga shi ne kamata in kama, wannan bai kamata in yi shi ba. Kuma kowa ya san irin wannan kayan mutum ya yi sai da kudi.
3: Wannan matakin dai ya samu karɓuwa sosai ga matasa masu sha'awar koyan amfani da kwamfuta.
5: Sunana na Nufi Dausa Amani. Abin da ya sha hankalina shi ne cikin waɗansu makaranta in ba da wannan na'ura ba ba a iya karatu. Akwai cikin waɗansu Ashen Square in ba da na'ura ba shi ma bai yi.
6: Sunana Sadiq Hamid Muhammad. Ina nan gaya wanga farmasiyan ne saboda in iya aikin ordinator da kuma na wifi da sauran.

0: kamar da la an gaida Mansur Bala Bello da hidimar hada wannan shirin yanzu kuma ga shirin mu na gaba
1: DW ji ka karu
2: ilimin fasahar zamani
3: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lale marhaban da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na ji ka karo a wani sabon wasa na yan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan sabon wasa zai zakulo mana sauye-sauyen da ake samu a duniyar basirar computer da kuma yadda hakan yake shafar rayuwar mu ta yau da kullun. A cikin wannan wasa wanda James Muhando ya rubuta mun koma Tunkuza gari mai cike da hada-hada. Inda ƴan uwan junan nan guda uku suke zauna a gida daya tun a wancan lokacin dai Rabiu da Samira sun bata a da har an sa musu rana amma Rabiu ya dauki abin da zafi yakan dauki awanni baya komai sai kurawa computer sa ido da kuma yin dogon awoyi na gudu a bakin tekun Tunkuza ƴan uwansa su Zainab da Gaje sun damu da wannan hali da yake ciki dan haka suka yanke shawarar kai masa dauki Bar mu saurare su a wannan kashi na farko mai taken rigimammen yaro lokacin da suka shiga sabon babban kantin Tunkuza a kokarin da suke yi na sayawa dan manta da damuwar da yake ciki.
4: Banda bigimar da wani yaro mai tata take yi a ƙasa a cikin babban kantin babu wata hayaniya a wannan hantsi har nan cikin wannan sabon babban kanti na Tunkuza. Da alama yaron na rigima ne saboda wani abin da ya hango a kantocin kantin wanda babar sa ba za ta iya saya masa ba ko kuma ba ta son ta saya masa ta yi kokarin daukar yaron don ta kawo karshen wannan rigima da yake yi amma kuma ya tubure
5: dan Allah ku duba ku gani duba fa ku gani
6: me fa
5: waccan yaron mana na cikin kanti yana neman tayarwa da mutane hankali
6: ap wannan kai kalle shi Allah sarki kin ga babar sa na rarrashin sa
5: abin haushi wasu iyayen suna shagwaba ƴaƴan su ne kawai
6: ha bake ku wa Zainab kada ki ga laifinta da kina da yaro kamar ta ko da kin taba samun yaro ko da na dan wani lokaci ne da zaki fahimci halin da take ciki ba ki taba haihuwa ba dan haka ba zaki san yanda abin yake bane
5: gaskiya fa
6: haka ne mana haka ne maganar take
5: ba shakka
6: Oho de wancan yaron ma sai ya tuna min da wani
5: wa
6: wannan sarkin mitar mana
5: kina nufin Rabiu
6: eh mana shi nake nufi to da dawa bai ce fa uffan ba tunda muka bar gida
7: kun san dai ina jin ku ko
6: to sai me
7: amma kun san ai bai kamata ku ringa yin magana ta kamar bana wajen ba ko
5: ba gaskiya ta faɗa ba kwanan nan baka magana sai fushi Dole mu nemi hanyar da zamu dawo maka da karsashinka. Maganar gaskiya fa. Rabiu ka saki ranka dan Allah. Ba Samira ce kade mace a duniyan nan ba.
6: Haba. Kai ba bani da wannan bare isa.
5: Ke? Ke? Gaje, te maka mana.
6: Wai me? Hai Zainab. Kin ga kuwa sababbin wajen cin abincin nan na matsi na je wajen Allah
5: dan Allah ki taimaka maza mana faduwa zai yi bazan iya rike shi ba
6: haba ku daina wannan wasan mana Zainab
5: gaje ba wasa bane dan Allah gaje bazan iya rike shi ni kade ba
6: kai yaro yaro ne wancan yaron na cikin kanti da kuma namu yaron Rabiu kowanne fa sai burgima yake yi fa
5: kai Rabiu Rabiu gaje me ya same ki ne yaya kika tsaya haka kawai ba kya ganin halin da yake ciki ne
6: haba Zainab Rabiu fa wasa yake kin san dama bai so ya biyo mu kantin nan ba fa
5: gaje ki rufe min baki dan Allah ki taya ni ki taimaka min na dago kansa amin da yake yana shake shi
6: kai subhanallahi Zainab ashe da gaske kike yi na shiga uku inna lillahi Rabiu Rabiu a taimaka
5: a taimaka mana
6: dan Allah wani ya kira mana motar asibiti
4: asibitin Tunkuza wani katafaren gini ne An gina shi ne akan huloti mai girman eka 50, wanda ma kekin ginin ya kunshi sassa da kuma dakuna masu yawa. Kwanan nan aka yi wa bangaren asibitin Fanti, haka shi ma bangaren kula da masu hadari, da ba da kulawar gaggawa an tsabtace shi. An shirya gadajin tsab, sannan masu aikin su ma suna sanye da tufafi masu tsabta, komai ya ji, amma kuma dai a nan ta tsaya. Gudundune da yake cikin wannan cogen akwai tsabar cin hanci da rashawa, da rashin gudanar da aiki yadda ya kamata da ake yi a hukumomin gwamnati na Tunkuza.
8: Yawwa muje dan ba mu hanya da Allah, ba mu hanya Allah.
9: A tauci ne yake faruwa anan, me ake ciki?
7: Likita
9: na'am,
7: namiji ne aka kawo patient mai kimanin shekaru 25, yana fama da wani abu kaman jijjiga. Ba a san dai har yanzu abin da ya haddasa hakan ba, kuma tunda aka kawo shi bai farfado ba. Ana jin bugun zuciyarsa amma kadan kadan ba karfi, a matakin 90 BPM, kuma awon jininsa 140/90.
9: Yaya tarihin lafiyarsa?
7: A yanzu dai to ba mu da shi.
9: Waye kawo shi?
5: Ni ce likita.
9: Ya sunanki?
5: Sunana Zainab Musa.
9: Sunana Dr. Nafi'u, me ya faru?
5: Dokta, ban sani ba, muna dai cikin kanti ne, lafiyarsa kalau, sai kuma hakan ta faru, sai kawai naga ya fadi.
9: Ya ci wani abu ne da bai saba ci ba, ko kuma ciwo aka ji masa?
5: A likita, magana kawai muke yi, haka kwatsam abin ya faru.
9: Ya taɓa yin jijjiga ko wata cuta?
5: A likita, Rabi'u dan uwana ne, gidanmu daya, kuma ban taɓa ganin haka a tattare da shi ba.
9: To Zainab, ba komai. Ki jira a falo, zan sanar da ke idan akwai wani abu.
5: Zai warke kuwa? Me ya same shi?
9: Abinda za mu bincika kenan. To, ku kuma kun ga mu yi kokarin samo kansa.
10: To,
9: a sa masa ruwa 10 mil mai dauke da 0.95% na sanadarin saline.
10: To.
9: A zuki jininsa, a yi masa gwajin CBC da electrolyte da kuma glucose.
10: To, yanzu.
9: Yawwa, wani kuma kai samu mashin din EEG, ko da zai sake yin jijjiga.
10: An gama. Yawwa.
9: Yawwa, mu dora shi akan gado. Zan kirga uku, sannan sai mu daga shi sai mu dora shi.
10: To.
9: 1, 2, 3. Ya hau? Yawwa, to alhamdulillahi da kyau. Musa na'urorin da za mu dinga kula da yadda iska ke zagayawa a kirjinsa. Kuna jina ko?
10: No.
9: Da yadda kuma zuciyarsa take aiki.
10: No.
9: Da kuma yadda yake yin numfashi.
5: Likita, zai warke kuwa?
9: Zainab, kinga, na san kin razana, amma ya kamata ki kyale mu mai aikinmu. Ki koma falo ki jira. Za mu neme ki da zaran mun kammala bincikenmu. Muje.
4: Zainab sai kaiwa da kawowa take yi a falon asibiti, cikin kaguwa da firgici. Rabi'u ya yi awa daya yanzu haka a zanne a wajen, kuma ba wani bayani da aka samu. An barta a cikin duhu. Wai ina gaji ne? Kamata yi a ce ta biyo su zuwa asibitin a motar tafa, gashi har tsawon awa guda, amma bata iso ba. Zainab na shirin ɗauko wayarta daga aljihun falmaran ɗinta kenan, sai kawai ta ji aka kira sunanta.
11: Yauwa Zainab, ashe ma ga ki. Ya Rabi'un yake, yaya jikinsa?
5: Yauwa gaji, har na ji na madama da na ganki. Me ya tsayar da ki haka?
11: Ki dai yi shuru kawai, wani hatsari aka yi akan titi. Kada ki so ki ga cinkoson ababen hawa da aka tara. Ni kan yaya jikin Rabi'un?
5: Ni duk abin ya dame ni. Sun ki faɗa mun komai.
11: Ko yaya ya ƙara ji? Ina suka kai shi?
5: Ban sani ba. Abinda nake faɗa kenan. Sun kai shi ɓangaren bayar da kulawan gaggawa, sai kuma suka koro ni. Ba abinda na sani bayan wannan.
11: Har yanzu bai farfaɗo ba ko?
5: Har yanzu yana sumi. Abin ya firgita ni gaji.
11: Kai Zainab, wai me yake faruwa ne? Rabi'u fa ko asibiti bai taɓa zuwa ba.
5: Ni ma dai abin ya ɗaure min kai sosai. Ban ma san me zan yi ba.
11: Ko za mu kira Samira?
5: Kai? Hakan bai kamata ba. Ina nufin Rabi'u ba shi da wata kwanciyar hankali tun da suka ɓata. na san dai ba sa yin gaba amma ina ganin yanzu bai kamata mu sata al'amarin mu ba
11: haka ne gaskiyar ki wa ma ya sani ta yu bata wurin ta su ce ma ta jawo wannan amma ko za mu kira baban Rabi'u Kawu Sale gidansa ba nisa daga nan
5: ha ba gaje kina ganin ya kamata Kawu Sale ya zo nan Rabi'u zai so haka kuwa
11: eh to ba za mu so a ce ya zo nan ba kuma Rabi'u yana iya fusata amma duk da haka Kawu Sale babansa ne ya cancanta ya san abin da yake faruwa da dan sa
3: Da wannan muka kawo ƙarshen kashi na farko a cikin jerin sabon wasan namu mai suna lissafin kula da lafiya. Me ya faru ga Rabi'u ne? Ko zai samu lafiya? Me yasa ya suma? Shin hakan ya faru ne saboda batawar da suke da Samira? Kuma me yasa yaran nan ba sa son kiran babansa? Ku biyo mu zuwa cikin wasa na gaba don jin amsoshin waɗannan tambayoyi. Kafin nan kuna iya ziyartar adreshin mu na yanar gizo wato dw.com/iliminfasaharzamani. Shafin mu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin muhawara da ku. Daga nan sashin Hausa na DW nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya.
0: Madalla an gaida Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta. Yanzu kuma sai wasiƙun da kuma sauraro kuka aiko mana.
1: DW wasiƙun masu sauraro.
12: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam nake tare da ku a cikin shirin na wannan rana.

Madalla. Da farko zan bude shirin da wasikar Isa Liba Ayuba wanda ke cewa assalamu alaikum DW Hausa, ina muku fatan alkhairi. A yau na zo na bayyana wani abu da yake ci mana tuwa kwarya ne kan hanyar mu ta Semegu zuwa Zawajiki. Tana da bukatar mahukunta su duba ta. Duk shekara sai an zo an yi mana aune-aune, amma har yanzu shiru kake ji kamar mallam ya ci shirwa. Idan ko aka yi ruwa muna ji a jikin mu, a dan haka muke kira ga gwamnatin jihar Kano da ƴan majalisar jiha da na tarayya da su duba mu da idan rahama, ko mu ma samu mu sharbi roman siyasar wannan zamani. Allah ya sa mu dace. Sai kuma wasikar gaba daga Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji jihar Maradi a jamhuriyar Nijar mai cewa assalamu alaikum DW Hausa, ku bani dama na yabawa gwamnatin sojin kasar mu Nijar bisa jagorancin shugaba Ciani a kokarin da take yi na inganta rayuwar al'umma a fannoni daban-daban, inda muka ga an kaddamar da aikin gyaran hanyar Tsarnawa zuwa Tawa, kuma mun ji labarin za a yi makamancin wannan aiki tsakanin Maradi da Zindiyar. Da wannan ne muke addu'ar Allah ya taimaki wannan gwamnati ta kara ninka ayyukan da suka shafi rayuwar al'umma. Allah ya zaunar da kasar mu lafiya, amin. Sai kuma wasikar ka Yahuza Abubakar Gora wanda ke cewa mu dai kullum muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta kara matsakaimi wajen yakar ayyukan ta'addanci da ke ci gaba da ta'azzara a sassan arewacin Najeriya. Sannan ya kamata a sa ido a iyakokin kasar nan, ganin yadda a wasu lokuta idan aka kashe dan bindiga zaka ga kusan duk a wannan yankin babu wani mutum da zai iya shaida fuskar sa ko ya ce ya gane shi. A dan haka ne muke kira ga al'umma da mu baiwa jami'an tsaron mu haɗin kai domin gudanar da ayyukan su cikin sauki. Da fatan kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar, amin summa amin. Sai wasikar haɗin gwiwa daga Yakuba mai aski Badaraka da Sanusi Maɗatai da Jafar ɗan gwamna dukkan su a jihar Damagaram jamhuriyar Nijar. Masu cewa alal haƙiƙanin gaskiya za mu iya cewar batun gargaɗin da sarkin musulmi ya yi a game da yunkurin alaƙanta ƙabilar Fulani da ta'addanci a Najeriya, haka abu ne mai kyau, domin kuwa a gaskiya bai dace a dinga alaƙanta ƙabilar Fulani da harkar ta'addanci ba, saboda a lokuta da dama ba ƙabilar Fulanin ba ne ake kamawa da ayyukan ta'addancin, wasu ne suke shigar burtu. Amma dai yana da kyau al'umma su kasance masu bincike kafin yanke hukunci. Da fatan al'umma za su gane kuma za su fahimta. Don haka muna fata da addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen 'yan bindiga da 'yan ta'adda da kuma masu tallafawa ayyukan ta'addanci a duk inda suke, amin summa amin.

0: Fatima da Ladafatan za a yi mana afuwa da kutsan na'ura. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gargadi gwamnonin kasar a kan salon shugabanci da ma yadda suka koma rigirgin gina gada ta zamani maimakon yaki da talauci da ya addabi mafi aksarin al'umma. Daga Abuja, Ubala Musa na dauki da karin bayani.
1: Shugaban dake ganawa da wasu rakunan kabilar Taraba dai bai boye bakin ransa ba bisa yadda mafi yawan gwamnati suka koma zuwa ginin gada ta zamani a maimakon yaki da talauci da taimakawa ƴan ƙasar dake cikin halin babu.
2: You have governed before.
1: Kai kai mulki a baya a matsayinka na gwamna, kana buƙatar taimaka mana magana da wasu cikin gwamnonin nan. A yau tattalin arziki na tafiya daidai, kuma kuɗin da nake turo a jihohi ya kai kusan ninki 4 zuwa 5 na abin da muka gani a lokacin muna gwamnati. Yanzu ba mai rance na kuɗi wajen biyan albashi ko kuma ƴan fansho. Ya kamata su ƙara azama maimakon ginin gadoji na zamani inda ma ba motocin. Kamata ya yi su karkatar da kuɗaɗen zuwa ginin hanyoyin ƙauye ta yadda za su inganta rayuwar al'umma da ma biyo jami'an tsaron dama kaiwa inda ake da matsala ta tsaro. Ƙalubalenmu na da girman gaske, kuma aikin ba ƙarami ne ba. Can cikin lissafi na kuɗaɗe ko shiga da birnin na kai tsakanin naira miliyan 15 zuwa miliyan 30. Adadin da ke iya ginin azuzuwan makarantu kusan 3,000 ko kuma shaka tafi 330 ayyukan da ke a jihohin. Ko cikin batu na yaƙi da talauci ma dai, sabuwar gada na iya samar da jarin ƙalla naira 500,000 ga masu gidaje miliyan 1 har guda 6. To sai dai kuma gwamnoni 31 cikin 36 da ke a tarayyar Najeriya da yana ƙarƙashin ikon jam'iyyar APC ta Tinubu. Sanata Abu Ibrahim da yana zaman jigon jam'iyyar da kuma shi abin da ke faruwa cikin jihohin yanzu. Ya wuce da sani na shugaba Bola Tinubu.
3: Yadda furanzi ke cikin constitution tsarin mulki har gwamnati cikin tsarin mulki, yadda yake da National Assembly su suna da majalisun su na jihohi wanda za su kai bajet nasu su ba su approval. So furanzi da ba yadda zai iyaka da influence nasu. Kila a ce party ta hada da gwamnonin jam'iyya a zanna a magana a samu inda ya kamata a yi.
1: Kuma ta ina ake shirin abi da nufin sabulai wannan da ke aka. Sannan hankali dai so na zuciyar gwamnonin na iya shafa falon jinin jam'iyyar a tsakanin miliyoyin ƴan ƙasar da ke zaman jiran tasirin manufofi na tattalin arziki na gwamnatin. To sai kuma da kamar wuya gwamnonin su ɗauki shawarar ta Tinubu a cikin tsarin da ya kalli shugaban hawan gaba ayyukan da ke kama da ƙoƙarin cika aljihu. A faɗar Faruk Bibi Faruk da ke sharhi cikin batu na mulki da siyasa.
4: Shugaban ƙasa Tinubu ai ba shi da bakin magana idan gwamnoni suna yin gadoji. Su nasu ma da sauki watakila sai da suka sa gadojin a budget, sannan aka zo ake kashe kuɗin gadojin a nan. Shi da ya kwashi trillion 18 ce kawai abu teku da titi, ya kwashi wasu ya ce a tafi daga Badagiri a nemi Sokoto da titi ba tare da an sa su a cikin tsarin kasafin kuɗi ba, ba tare da an kai majalisa ba, ba tare da an kawo ƴan kwangilan da suke da sha'awa sun ba da kididdiga kuɗaɗensu ba, shi ya yanke kuɗi da shi da ɗan kwangilansa. Duk abin da za ka iya faɗa na kashe mu raba, alamunsu sun nuna a wannan. To yanzu dan zaɓe ya zo zai iya ɗaga baki ya ce su gwamnoni me yasa suke nasu.
1: Abuja da yana tsakanin nuna alamun tasirin za ta tallafin da ƙara haraji a rayuwar ta ƙasar da kila fuskantar fushi na zuciya mai tsuma a zabukan da ke tafi. Ubala Musa, DW Hausa, daga Abuja a Najeriya.
0: To daga Abuja a Najeriya yanzu kuma za mu je Yamai a jamhuriyar Nijar, inda a ɗazu-ɗazun nan ne aka kammala zaman majalisar mashawarta ta ƙasa bayan da 'yan majalisa suka shafa tsawon makonni 2 suna muhawara akan muhimman batutuwan da suka shafi tafiyar da ƙasa. Daga Yamai, Salisu Bukari na ɗauke da rahoto.
5: A tsawon waɗannan makonni 2 dai da 'yan majalisar mashawartan suka yi suna aiki, sun yi nazarin ayoyin dokoki da gwamnati ta gabatar musu. Sannan suka saurari ministoci a fannoni da dama, kama daga batun ilimin ƙananan makarantu, sakandare da ma ilimi mai zurfi, fannin noma da kiwo, kasuwanci da ma inganta ayyukan hannu. Farfesa Duku Abdulrahman masanin kimiyyar siyasa ne da harkokin tsaro kuma mamba a majalisar mashawarta ta ƙasar ta Nijar.
6: An ba da shawarwaru kala-kala musamman wanda anka gani a ce ya kamata yanzu a gyara, kuma wajen kiwo da noma su ma nan a wannan bangare an kawo gyare-gyare sauye-sauye masu ƙarfi, inda ake ganin duka abubuwa wannan ya anka bi su sau da ƙafa za a sauya rayuwa ƴan Nijar kuma a kawo ci gaba a cikin harkokin ƴan Nijar na yau da kullum. Abin da ya kamata kawai ƴan Nijar su gane kuma su san da shi shine cewa duka taruwar da ake a nan guri shine sauye-sauye wanda ya kamata a samu a kawo, wanda ba a samu an kai a shekarun baya ba, saboda a gyara rayuwa da rayuwar da ake son a gyara ta al'umma ce ake son a gyara.
5: Daga cikin muhimman batutuwan da aka tattauna akwai na cin zarafin mata da ƙananan yara da ake yi musamman ma a wannan lokaci, inda aƙida ta faɗe ga yara ƙanana ya zama ruwan dare ga duniya, wanda ake ganin dalilan su ne na rashin doka mai tsanani da ka iya bugun masu wannan mugunyar akida ta bata makomar yara kanana. Madana Naomi Bintas Tasli, yar fafatkar kare hakkin jama'a ce kuma mamba a majalisar mashawarta ta kasar ta Niger.
7: Kuncin Asis na 2025 da aka yi an hiddo cewa akwai viol da yawa aka yi bisa kan mata, bisa kan yara kanana wanda suka yi kamar dai shekara goma sha biyu, shekara goma sha hudu, kamar dai yara kanana dai.
5: Ana musu fadi.
7: Kuma muka ce ya kamata a diddiba a gani yadda za a yi recommendation ta kirki ga government don a samu a dokan mai karhi bisa bonga abubuwan da mata suna fuska cikin rayuwarsu. Kunkundiba ana cin zarafin mata da yawa.
5: Babban abin da a yanzu aka sawa gaba daya a kasar ta Niger shine na neman hadin kan yan kasa baki daya na ciki da wajen kasar ta Niger ta yadda kowa zai bada tashi gudunmuwa a fannin kyautata zamantakewa da samar da zaman lafiya mai dorewa. Reverend Sabo Bacili na daya daga cikin wakilan kristoci na kasar ta Niger a zauren majalisar mashawartan, wanda ya ce yana da kyau a taya tsaye-tsayen daka don karfafa zamantakewa.
8: Zama lahiya ko zama tare abu ne abu kaɗan shi na iya gurɓatar da shi. Sai mun yi taka tsantsan da malaman addini musulunci da malaman krista. Kowa a bashi nashi inci, kowa a san mazauninsa, kowa na Niger ne. Kenan kada mu bari wasu su zo su gurɓatar da zamanmu na tare. Don saboda masu son su kutso su halakar da ƙasashenmu suna iya hitowa ta wajen siyasa. Suna iya hitowa ta wajen addini. Kenan sai mun yi makanmu jawabi, sai mun yi makanmu mu da kanmu wa'azi mu san da Allah guda ne.
5: Yan majalisar mashawartan dai sun gabatar da shawarwari masu tarin yawa ga gwamnati a fannoni da dama, kama daga haɓaka harkokin kasuwanci, karfafa matakan magance matsalolin bara, duba hanyoyin samar da wutar lantarki musamman ma a fannin hasken rana, kyautata harkokin noma da kiwo tare da samar da abincin dabbobi mai yawa da inganci, dage dokar hana fitar da dabbobi da batun duba hanyoyin kafa masana'antu daban-daban a cikin jihohi, sannan da karfafa ma'aikatar kula da farashin kayayyaki da kuma duba fannin ilimi da tarbiyya a kasar ta Niger. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Niger.
0: To yanzu kuma sai labarin wasanni.
9: Shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino na ci gaba da shan suka kan kamun ludayinsa daga lokacin gasar cin kofin duniya da aka kammala kwanan nan a Amurka, Canada da Mexico, da kuma bayan kammala ta sakamakon irin kudurori da matakan da yake bujirowa da su da suka saba da al'adar wasannin FIFA. Kama daga shigar da tsagwaron siyasa ta amfani da shugaban Amurka Donald Trump zuwa ga sabon muradinsa na miƙa wani tsagin hukumar ga 'yan kasuwa don zuba jari, wanda ya gamu da gagarumar turjiya daga hukumar kula da kwallon kafar Turai UEFA mai membobi kasashe 55, wanda ta lashe takobin kauracewa gasar cin kofin duniya ta maza da mata da FIFA ke shiryawa. Sa'o'i kalilan bayan fitar matakin UEFA sai aka jiyo takwarar ta Asia AFC na mara mata baya. Bugu da ƙari, ita ma hukumar kula da kwallon kafa ta arewaci da tsakiyar Amurka da Caribbean, wato CONCACAF, ta ce ba za a batta a baya ba wajen kalubalantar Mr. Infantino. Lamarin da ka iya taka birki ga wanzuwar wannan sabon shiri na FIFA. Tadadai shugaban na FIFA ya fara fuskantar zaizayar mukarrabansa bayan da babban mashawarcinsa ta fuskan mulki da tsare-tsare, Carlos Cordero, ya yi murabus daga kujerarsa. Yana mai cewar tabbas sabuwar manufar mai gidansa ba ta nufin alheri ga wasanni a duniya. Sabon Firaministan Birtaniya Andy Burnham ya shiga jerin shugabanni masu caccakar Mr. Infantino, inda ya ayyana shi da cewa san bai dace da jagorantar wannan babbar hukuma ta duniya ba. Idan har Infantino ya nace sai ya aiwatar da manufarsa, wajibi sai ya samu ƙuri'u 106 na ƙasashe daga cikin 211 da suka rijista da FIFA, wanda kuma abu ne mai wuyar gaske domin jimillar ƙasashe 136 ne ke adawa da shi, wato 55 na Turai UEFA, 46 na Asia da kuma 35 na CONCACAF. Tsohon dan wasan kasar Italiya da kungiyar AC Milan da ya shura wajen tsare baya Franco Baresi ya rasu yana da shekaru 66 bayan fama da ciwon huhu. Shekaru 20 Baresi ya shafe yana wasa AC Milan daga shekara 1977 har zuwa 1997 da ya ritaya, inda ya rike captain din kungiyar har tsawon shekaru 15. Ya kuma lashe kofin zakarun kungiyoyin nahiyar Turai UEFA Champions League sau 3. Haka zalika ya lashe gasar Serie A ta kasar Italiya sau 6. Franco Baresi ya yi sharafi na tsawon shekaru a fannin tsaron baya tare da abokan wasansa irinsu Paolo Maldini, Alessandro Costa Cuta da kuma Mauro Tassotti. Daga fagen kwallon tennis dan wasan Burtaniya Cameron Norrie ya samu zarafin shiga zagayen dab da na karshe na gasar Los Cabos Open ta kasar Mexico. Bayan lallasa Bernard Tomic na Australia da ci 6-1 6 da nema a cikin mintuna 50 inda zai kara da mai rike da kambin gasar wato Denis Shapovalov na Canada a ranar Asabar. A dai wasan na kusa da na karshe fafatawa ce za a yi tsakanin Coleman Wong na Hong Kong da kuma Ato Gi na Faransa. A gasar Washington Open kuwa ba Amerika Jessica Pegula ta tsallaka zuwa zagaye na biyu na gasar bayan doke Magdalena Freit ta kasar Poland da ci 3-6, 6-3 da kuma 6 da nema. Ita kuwa 'yar wasan Ukraine Elena Svitolina zagayen dab da na kusa da na karshe ta shiga a gasar bayan casa 'yar Uzbekistan Polina Kudermetova da ci 7-6, 7-4, 6-4.
0: To madalla an gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da wannan takaitaccen labarin wasanni wanda kuma da shi ne muka kawo ƙarshen rahotannin da muka mutana DR wannan zangon. Sai dai masu sauraro kada ku manta muna dakon ra'ayoyin ku waɗanda za mu karanto nan ba da jimawa ba. A gaba kaɗan za mu je fagen shirye-shiryenmu amma kafin nan bari mu ɗan tsahirta.

0: To madalla ma sauraro yanzu kuma sai a gyara zama ga shirye-shiryen da muke muku tanadi a wannan zangon.
1: DW darasin rayuwa.
0: A cewar wani rahoton hadin gwiwa tsakanin kungiyar Plan International da kuma Action Aid da suka fidda a Nigeria a shekarar bara, matasan Nigeria sama da miliyan 80 ne ba su da aikin yi. Rahoton ya bayyana cewar yawan matasa marasa aikin yi a ƙasar da tafi kowace ƙasa yawan al'umma a nahiyar Afirka ya kai kashi 53 cikin 100, lamarin da ya sanya hakan ya zama babbar barazana ga makomar ƙasar da mata matasa da ke da sama da kaso 70 cikin 100 na al'ummar ƙasar. Shin mecece makomar waɗannan matasa, kuma waɗanne darussa suka koya da yasa suka miƙe tsaye domin ceto rayuwarsu? Wannan shine batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai mayar da hankali a kai tare da ni Binta Aliyu Zurmi. To madalla, a kowace shekara sama da dalibai 600 ne ke kammala karatun jami'a a Najeriya bisa alƙaluman hukumar kula da jami'o'in ƙasa ta NUC, kuma da daman su yanzu haka sun miƙe domin cirewa kansu kitse daga wuta ta hanyar ƙirƙirar sana'o'i da ma ɗaukar 'yan uwansu matasa aiki maimakon jiran aikin gwamnati. Kai tsaye ina tare da Comrade Anas Bala, guda daga cikin jagororin matasa a jihar Adamawan Najeriya. Comrade Anas, ya kake kallon kokarin da matasan Najeriya ke yi domin cirewa kansu kitse daga wuta, musamman na rashin aikin yi da yi wa matasan nan katutu?
2: Alal haƙiƙa muna cikin wani yanayi wanda ƙasar nan, in kana matashi a yanzu, za ka fahimci cewa yanayi ne wanda sai ka tashi tsaye haikan. Ka tsaya da kafafuwanka biyu da duk abin da ka sa a gaba kafin ka samu biyan bukata. So wannan kaɗai kalmar ya tabbatar da cewa matasan da muke da shi a ƙasar nan matasa ne jajarcu wanda suna tsayawa akan abin da suke so su yi, kuma matasa ne wanda Allah ya ba su hikima da jumriya ga duka abin da suka sa a gaba.
0: Matasan Najeriya sama da miliyan 80 ne ba su da aikin yi. Shin ya kaji da wannan adadi na wannan rahoto?
2: Lallai wannan bai zo mini abun mamaki ba, don saboda abu ne wanda ina ji na sha faɗan shi shekaru da dama, kuma abu ne wanda nake ji yawancin abin da nake faɗa yanzu suna tabbatuwa idan mutane. Na sha faɗa na ce yadda ake gudanar da ƙasar nan ko kuma yadda gwamnati take tafiya ba a tanadi wa matasa. Ko in ka duba abin da ya shafi makarantu horaswa na ilimi na jami'o'i da muke da shi, daga nan za ka san cewa ba lalle ba abin mamaki ba ne a samu mafiye da wannan namba.
0: Akwai zargin da ake yi na cewar gwamnatin tarayya na cire makudan kuɗi domin tallafa wa matasa a ƙoƙarin da suke yi na tsayawa da ƙafafuwansu, amma kuma wannan tallafin baya zuwa gare su. Shin a ina kake ganin matsalar take?
2: Duk ka san yawancin matsalan ƙasar nan a hukumance ne aka samu matsala, meaning abin da muke kira institutionally. In ka duba hukumomin gwamnati wanda yawanci aka ɗaura musu nauyi rataya a wuyansu wajen tabbatar da cewa sun ba wa matasa horasarwa ko kuwa wajen cewa an yi koyar da matasa wani abu, an sa kuɗi a ciki domin a tabbatar da cewa an ba wa matasa aikin yi, an gyara tattalin arzikin ƙasa. Yadda ka ga matsalar da muka samu a makarantunmu na jami'a wajen yadda ake ba da ilimi, haka kuma aka samu a wayannan wurare. Yanzu dole ne a mai da hankali gwamnati wajen hukumomi da aka yi wadda nauyi ya rataya a wuyansu wajen bayar da wayannan kuɗaɗe, wajen tabbatar da cewa an koyar da matasa a mai da shi kansu. Kai bari in gaya maka yadda abun ya lalace. Wani lokaci wasu hukumomin gwamnati kan iya ɗaukar yara a ce za a koya musu gyaran waya da sauransu, abin da ya shafi technology dai, sai a zo a koya musu, a ƙarshe ake ba da wani abu da ake kira kit na koyarwa da su. In ka bude ciki spanner ne da su meme, wannan gadget da ake basu aidan iPad ko me wanda ake basu waye da shi za su fara zuwa su just dan bude nasu su in ka duba gadget din yadda ake buga shi zai aiki ba zai wuce wata daya ba
0: to domin jin irin darasin da matasa manyan gobe suka koya daga wannan matsala bari mu je ga rahoton da wakilinmu na jihar Adamawa Mubarak Ali Sabayaro ya aika mana
3: a wani rahoto da aka fitar a Najeriya yayin bikin ranar matasa ta duniya ta shekarar 2025 Ya yi nuni da cewa akwai kusan matasa miliyan 80 da ba su da aikin yi, ciki har da waɗanda suka kammala karatun jami'a da suke jiran tsammanin warabbuka. Sai dai a jihar Adamawa wasu daga cikin matasan sun fara yi wa kansu karatun tanisu na rungumar sana'o'i bayan samun darasin rayuwa. Comrade Sharif Halidu Gaya, wani matashi ne da ya kammala karatun jami'a shekaru 5 da suka wuce, da a yanzu ya rungume harkar kasuwanci na sayar da kayayyakin masarufi a birnin Eola.
4: Ni yanzu aka fatan da nake ma bana fatan wai Allah ya bani aikin jin girma filin. Ina fatan ma Allah ya taimake ni a kasuwancin da nake yi ne in girma kawai in daina neman aiki ma. Sai dai ma ni in bude ma wasu job opportunities su zo su nemi aiki.
5: Wani darasin rayuwa ka dauka?
4: Darasi da yawa da mutum ya samu wanda babban darasi dai shine hakuri. Idan mutum ya gama makaranta akwai wasu opportunities da yana ganin gaskiya soft landing ne dai samu to ba haka bane. Lokacin da muka gama makaranta a lokacin ban taba zaman da yin shekara daya kasa ba
3: matsalar rashin samun aikin yi ba iya ga maza matasa kawai ya shafa ba har ma da mata da suke kammala karatun degree Fatima Aliyu wata matashiya ce da ta karanci bangaren jinya da a yanzu ta bude shagon gyaran jiki a birnin Eola ga kuma abun da take fadi
6: gaskiya na ga waɗanda suka kare suna zaune da yawa ba abun da suka tsinana ma kansu kullun aka zauna da su su ce muna jiran aiki kuma aikin bai samu ba naga ba zan iya kashe zuciya na irin wannan ba
5: to yanzu daga kammala jami'an ki zuwa yanzu da kike wannan aiki ya kike kalli sauyin rayuwa
6: kai alhamdulillah ba haɗi ma waɗanda suke jira din yanzu sun fara roƙana ko dai zan dauke su su ma su fara apprentice ne
3: masana halayyar dan adam na cewa saboda yanayi da ake ciki a yanzu a Najeriya Dama tun guri ya kamata matasa su fara nema wa kansu mafita maimakon jiran saniyar gawo. Comrade Isa Oga Abdulmumini wani ma'aikacin gwamnati ne da ke zama masanin halayyar dan adam.
7: Dole ne ma sauran matasa da al'umma su tashi su rungumi sana'o'i. Ita kanta gwamnati babu ma aikin. Ba wai kuma babu aikin bane abinda nake nufi idan dambu yayawa baya jin mai. Dan sana'an nan na dinki da sauransu a digital skills ne duk ka koya ta yadda cewa kuma idan an tashi yin karatu ina mai bada shawara ga matasa su je su karanta kwasa-kwasan da zai zamanto musu sana'o'i ne ko da bayan sun gama jami'a
3: a wannan zamani da ke cike da darussa na rayuwa masana na shawartar matasa da su rungumi harkar karatun zamani da kuma koyon sana'o'i a lokaci guda don hannun dama ya cuɗe na hagu Mubarak Aliyu Sabuyaro DW Hausa daga Eola a Najeriya
0: to madalla comrade kaji abin da matasan nan ke cewa wace hanya kake gani ya kamata gwamnati ta shigo domin taimaka musu
2: da za a cire wasu abubuwa a sashi a cikin abin da ake kira curriculum ko model din da shine zai taimaka musamman wajen tabbatar da cewa ya shirya matasan nan idan ka gama kana da wani abin da ka koya bisa ga kimiya ko kuma wani abu na lissafi wanda hannunka zai iya yi zaka je kai ka ci abinci da shi amma gwamnati bata da aikin da zata ba wayannan matasan kowane lokaci ana yaye su ana yaye dalibai gwamnati bata yi tanadi ina zata ba su aiki ba sanan su kuma ba a koya musu mai hannunsu zai iya yi ba ko an ba su da ilimin takarda suna yawo babu duniya gaba daya ko kasar Amurka da muke koyon wayannan abubuwa babu gwamnatin da zata iya ba wa ƴaƴanta aiki kashi 80 ma ba 100 ba babu dole ne sai an dawo kan yadda ake a hada da koya musu sana'a da abinda hannunka zai yi da abinda kimiya da kwakwalwanka zai baka in ka fita in takardanka bai iya ya baka ba wannan zai baka kan ka hada da takardar zaka samu
0: to madalla an gaida comrade Anas Bala yanzu kuma bari mu je ga
8: labari na
9: ni mutum ne wanda nake so in zamanto na dogara da kaina na biyu kuma ina son wasu su tashi a karkashi na na uku halin da Najeriya take ciki ko in ce halin da Afrika take ciki hali ne wanda mutum kace ka jira gwamnati ba za su taimake ka ba aikin gwamnati ba komai bane ai in ba dai ka samu guri mai kyau bane idan ka samu guri mai kyau shine aikin gwamnati zai fi borin naka amma don karanan gurin na aikin gwamnati ba komai bane in har kana da dan jarin ka ko kana da dan support kadan haka ko kana da experience akan sana'an hannunka za ta rike ka har ta rike maka wasu haka taimaki dewa ka kai matakin da kai ma baka tuna zaka kai ba halin yayin da rayuwa yake ciki yanzu in kace ka zauna kana jiran gwamnati ta taimake ka ko ta baka aiki gaskiya digirin ka bai maka amfani ba ko diploma kai bata maka amfani ba
0: to madalla ma sauraro gabaki daya iyakacin abin da ya sauwara kenan a shirin darasin rayuwa na wannan lokacin a madadin sauran yan uwa abokan aiki musamman ma wakilin mu dake Yola Mubarak Ali Sabayaro ni da na kasance da ku Binta Ali Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon bisalam
10: DW Lafiya Jari
11: Yawan shan suga da chocolate da kayan zaki babban hadari ne ga rayuwar yara kankanana waɗanda suka iya kamuwa da ciwon suga sai a biyo mu a cikin shirin wanda ni Abdurrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar domin jin irin fadikarwa da kuma sharwari da likitoci za su bayar

0: Ciwon suga na yara ciwo ne wanda ke da alaka da yawan sukari a cikin jini wanda ke buƙatar a riƙa kulawa da yadda yara suka tafiyar da rayuwarsu saboda yawan sukarin zai iya janyo mummunan illa na ciwon diabetes a mataki na 1 wato ciwon suga. Dr. Hassan Ibrahim likita ne daga Tarayyar Najeriya.
1: Diabetes wanda muka sani ciwon suga yanayi ne da yake tasowa saboda matsala na tafiyar da sarrafa abubuwan da muke cewa glucose, wanda glucose ana samun shi ta kayayyakin da ake cewa kamar starch wanda muke cewa carbohydrate, duk wani irin kayan zaƙi, kayan hatsi da zai shiga jiki, yawanci jiki in ya kai ƙarshe yana sarrafa shi ya zama da shi glucose. To a duk wani abu da muka ci a jikinmu akwai sinadari da Allah ya halitta a jiki da zai sarrafa wannan abun ga abin da a jiki zai iya amfani da shi. Duka irin waɗannan abubuwan starch ko carbohydrate da muke cewa a jiki na mai da shi glucose. To yawanci abin da muke ci ba mu da ma'aunin iyaka abin da jiki muke bukata, ci kawai muke ko sha kawai muke. To sai Allah yana sakan sinadari wannan nazancen diabetes wani abu sinadari ake cewa insulin.
0: Mafi yawancin yaran sun fi kamuwa da ciwon suga mai mataki na 1 wanda ke bukatar allurar insulin tsawon rai. Shin menene insulin din? Insulin wani muhimmin sinadari ne ko hormone da saifa ke samarwa wanda ke daidaita matakan sukari a cikin jini. Yana aiki kamar mabudi, yana ba da damar suga ko glucose ya shiga kwayoyin halitta don samarwa jiki da makamashi ko kuma kuzari. Ko kuma ya adana shi a cikin hanta da tsokoki.
1: In suga ya yi yawa a jini fiye da abin da ake bukata a lokaci akwai ma'auni wanda ake so ya daidai wa daida. Ba a san suga ya kasa, ba a san ya yawa. To wannan insulin zai zo ya gyara abin ya janye sai ya aiki daidai. Insulin nan kuma akwai abin da muke da shi na halitta a jikinmu da ake cewa pancreas. Yana daga hannun hagu kasan cikinmu haka nan shi yake sakin shi ta wani irin yanayi. Sai aiki ya tafi sai ya je aiki a kan jikinmu a kan abu da mutum acceptor sai kome ya tafi daidai. In ya yawa sai ya shigo aiki ya janye ya sa sai ya koma ko sto inda zai haka halitta yake tafiya. In aka samu rauni akasi a yanda insulin ko yawan shi ko rashin fitowar shi ko kuma rashin iya aikin shi to sai a samu suga sai ya yawa sai a samu diabetes.
0: Sama da matasa 300,000 ne ke fama da ciwon suga a nahiyar Afirka inda ake samun karuwar masu dauke da cutar nau'in mataki na 1 a tsakanin waɗanda ba su kai shekaru 19 ba. Dr. Hassan Ibrahim ya ce sai iyaye su riƙa kulawa.
1: Ana iya samun diabetes daga yara wanda kuma yawanci yana tasowa yawanci a diabetes. Akwai wanda ake cewa type 1 diabetes, akwai wanda ake cewa type 2. Type 1 yawanci yana zuwa ne da dalilin rashin irin wata irin wannan sinadarin insulin kuma shi yafi a ce yara suna samun shi. Type 2 yana fitowa wata kila yanayin akwai insulin din ko bai da isasshe ko kuma wurin aikin shi ba bai isa ba, to shi wani lokaci mutum ya fara girma ana iya samu. Dukka type 1 da type 2 ana iya samun su a yara amma an fi yawan samun type 1 din. Type 2 zai iya farawa watakila kaga watakila daga yaro ya kai dan shekara 10 sama shi a hankali yake nunawa, amma mai type 1 farat ɗaya zai iya nunawa saboda yanayin shi dalilin na yara au daga halitta ba isasshen insulin tun asali. To yawanci za ga duka yawanci zancen ciwon diabetes zai iya tahowa ta dalilai daban-daban, amma ga yara yawanci za ga au halittar shi abin da ke fitowa insulin din babu shi ko kuma abin da mun ce pancreas da abin da ake cewa islet cells wanda yake fito da wani abin da insulin din da sinadarin insulin da yake aiki yana nan. To akwai yanayin da yake zuwa sai ga yara musamman tun daga asali sai a samu wani abu da ake cewa autoimmune disease. Jikinmu yana da garkuwa, yana da sojoji da duk wani abu da zai ratsa jikinmu wanda ba na jikinmu ba zai yake shi. To akwai yanayin da ake samun akasi Allahu alam yake kawo shi sai ka ga wannan sojojin na jikinmu sai ya yaki abin jikinmu sai ya rikice ya yaki kamar ka ce sojan gida ya bore sai ya rikice sai ya zo ya samu illa akan abin gida. To ana iya samun wannan sai ga ya yaki shi wannan abin da ke fitar da sinadarin insulin sai ga ba insulin sai ga yaro farat ɗaya ɗan ƙarami ya zo da alamun ciwon suga wancan ko na irin na manya na type 2 shi kuma hankali ne zai iya zuwa da alamin shi, amma wannan farar da sai ga dan karamin yaro ya taho da shi, wanda kuma a wannan sai ga dindindin shi wannan insulin din da babu ne za a yi ta maganin shi akai. Kuma in muna da tarihi, iyaye mun san cewa muna da ciwon siga, mu ringa kulawa da ƴaƴanmu muna ba su darasi har wanda ma ba su samu ciwon sigan ba, mu ringa kiyaye musu irin zancen zaki, muna kuma koya musu tarbiyyar da za su dinga motsa jikinsu ba kawai su ci su kwanta ba. Yara mu kiyaye kan mu saba musu da zaki, ko da siga ko ba siga, kan mu saba ma da yara da cin zaki, mu rage irin ba su abincin zalla wanda zai yi amfani, mu daina kuma saba musu da tarkace da ake sayarwa na kanti, a dinga ba da abin da ya kamata daidai yaro ya lafiya, mu dinga barinsu suna irin motsa jiki. Wani lokaci wasannin da yara suke in dai muna sa ido abu ne mai kyau, kan mu ce yaro ya cika ƙiriniya ya cika waye, saboda wannan yaron da yake ci yake zama wannan ƙiba da muke gani cewa lafiya ne, wani lokaci zai iya zamanto illa.
0: An lura da ƙaruwar masu kamuwa da cutar sau biyu a tsakanin waɗanda ba su kai shekaru 19 ba tsakanin 2011 zuwa 2021, wanda ya ƙaru daga mataki na 4 zuwa mataki na 20 cikin 1000. Dr. Yusuf Nadabo likita ne shi ma dake a tarayyar Najeriya, wanda ya ce ciwon na siga yakan iya zama na gado.
2: Ana gadon wannan ciwo, kaga shi ne gado idan akwai tarihin ciwon a iyali, yara suna da hadarin kamuwa da wannan ciwo domin yana bin halittar gado, wato genetics. Sannan kuma akwai kwayoyin cuta da suke haifar da wannan, musamman kwayoyin da ake kiransu viruses. So, wannan viruses suka shiga har suka kama ita wannan halitta da take cikin ciki wanda ake kiranta pancreas, suka haifar da abin da ake kira pancreatitis, ta kumbura, suka lalata wannan wuraren da ake fitar da sinadarin insulin, daga nan shi ma sai ka ga yaro ya tashi da ciwon suga, ba dan kuma ba dan an illata ciwo, ya illata pancreas din shi ba ta iya fitar da insulin. To ga wayannan su ne abubuwa guda uku: rikicewar garkuwar jiki, ciwon gado, da kamuwa da kwayoyin cutar virus wanda suka harbi wannan halitta da ake kiranta pancreas.
0: A ƙarshe, Dr. Yusuf Nadabo ya yi gargaɗi ga jama'a
2: kullum mutum ya san cewa in akwai auratayya, misali za ka tambaya ka ji yaya akwai wannan, akwai ciwo, wani ciwo ne yake da gado, kowane gida akwai irin nasu ciwo da yake gado, akwai mai hadari, akwai mara hadari, akwai nasu asma ne, akwai nasu suka ga in ka riga ka sani hawan jini ne, wani ka riga ka sani, kaga za ka zauna ka ɗauki matakan da za ka rage kamuwa da wannan ciwo din. Domin gado, mutum yana da gado ba lalle ne ya kamu da ciwo ba, ko da ya gaji.